Aiyo mone none gotero kwiga watu Kristo kai 15 ngusaba kwabera watu Kristo kai 15 igoro yitsinsa kenda chabona mambira ndito ya kane iyo mu ruburi wa second last round mambiye ga ya bone ge saife mo tegere tengo ba ya mwanya ge tinge matera yo komo ba komo nene matera agona gotwaliga niga a si sabato bogo kechinsa chikorenga naiga onyensa mojo ko gende kanisa onyensa mbili onyensa tatu chinsa nayo manyete nga kimobangi temerubelia si kanisa eno kegera nabogo nyoranga na irubi giga zambili bako genda onyore gabu usinsa tatu bako genda chinsa chiri chigo ikachiri mobangi te ino abanyene emerubelia si kanisa eno onyore nga naigo ikirororo ikira na si kanisa sasima nyasaye mambiga ya bono there's so much to be grateful for even though nibingi sana toro kom tora ile nere nyasa mbi yamona singincho atoire eke wa kyobugima most importantly eke wa kyobugima eke wa gya peace of mind obwa to mulembe birengere li stress nero lakini e yuneli ya kawaida yobugima to ma itenga stress la sema stress nga nga ingurusi school fees nga ingurusi kosenke lakini o ma itenga nyasa enara munaye eke wa kende otakere ko ba grateful for neke wa gikuru ko nga kya fingia sabana baho ya fingi ya sole na boigo ekewa kyubwa njanya si familia yao ekewa kibinti bingisa and there's just so much to be grateful for no nyenga bintu mbiriko genda buya so bugima bwago na ekwara ligeringa na ki nki kelige ko genda buya tia go concentrate asi kelige tali ko genda buya marange na boko nyora intu moneda muntu kuligiriria mabiyo muntu na boko nyora ngashana na beru muntu myana beru muntu myango konya abantu ngokora inki Mama yedenga aige ntuge koba nshane tokoligi nga nshane atatusaidia shana bago to anonye tali nga rasma to ebese kwena bago tokonya sinchire ye mugusi yende bono rende yacha ye ikeranga shani oyo igo chokora magoso ngo itume kam ni example ke gara tinga nje tugutume ka bantu bacho ta shani ongere ko ngonera yacha ye ikera asika kwanyora nga shani nere next thing into to human is era shani nero kolira magoso bono magoso ali obuya bwa ebon spimo ko bweba etoko bweba intu na mwanadamu to concentrate on ama be ali akolile okay to nya concentrate to tanga yeye kwa sababu tu amuroche yani mpaka oligwa akonyete ga kugonjokera by the way obuna bobo be gose ibona nero mwanya bantu unfortunately inero mwanya bantu lakini nende nambega ya bonongo tenga to basako focus on the negative energy to basako lenge to basako tegere bintu biri bibyuka muntago kwanira nebanga umuntu nabenga ikarokoleta maybe musubati okokorira gasi ya nyumba abasika baga bacha bacha okokorira gasi ya nyumba utambito wote abondeta yule 100% perfect nabako nyarongo umuntu yiga na numu yale na abana ngokorare usafi buya ngoro seli ndagira ebyera kini renda somo chando yole tama itigwa kayanga basi bunuga niti iga ne weakness yaye tia ko focus wati ke biga bana okorire umwana buya kwa tega bana okorire nyumbi yo kunyingarisha sawa sawa yara basse no nyiko bwa bunaye kwa kanyingarishire ne bintu binde binge wa focus kotanga aya kero montado ko bolige ndi tangane como tengo iga tama itigwa kabasi iga yani Oiga tama itu wakabas. Oiga tama itu kora gento kito. You focus on the negative energy. Kwe wanga na ki. Oiga ngo nenderaro mwana wija. Oiga ngo keronta yoni manyitenga. Maite baiskebe gasinaro gotikiro mwana keroko gende merimo na hayo maitenga ki. Inonyesha nikinde merimo wano botuko. Umwana wana sale. Nimdeshuwa nga. Na boka botuko nga gose ninki. Nindeshuwa nga na bako yegwe rongoli. Nindeshuwa nga mbuyari. Ningende sabali ge merimo etocha tuwa genda. Nindeshuwa nga. Mwano na ngakire simi, tariku ngakire simi kakorira nga mamira na yaya. Kwa kwa simi watenga sisi tuko sawa, antia mepika uji tumekunywa, antia mepika useninki tumekula, antia mepika managu tumekula, sisi tuko sawa. Kwa focus on, na hae kero montago cha wakubali nga ngakio mwesiko yoga kuirete, na hae motenga ki, ya hae mbujari, igere iga na iga na iga na iga. Kwa hae kwa ramotogi yake. Tigato tike kwa bantu bali tuko focus on the negative. Natumi example kike kera naruda bantabange sana. Musubati bwe gasi for example abago chakole gasi ngiya kwa nyoranga tama itikoros chabati iya e mwenye ne nyumba no manyite musubati yere tama itikoros chabati lakini bintu binde byons pi biya e bintu binde byons pi igama itikokora chianga ngo sibiali endagere ndeyo singoro siyalo bokimana bakurugira abantu 10 gabu sawa sawa na ndago tumye kwanze chiko na ndabo mine paka boy paka uko burutenya siga bwagoze mburiko na antanya si bokimabo bwatiyo kaisko bantu bamanyanga bas bwagire
kere gento nabago kora umwana nabako bere ko umwana abantu baro robatari good with children kwanya royo iga ere gare opaka bana bamwanje abantu baro babwata manyinga yabana kwanya umwana tuwa mwanje ndande narora ro umwana wangire bi azenge njara sako musuti bobe kwanya ro monto iga nare perfect 70 billions bona somo chando bera kwanya nga tamait cross chabati bona shane kingo cha mwao kwanzi kwanja kera na kubulinga enga kina njengo lingali umesuko nga kiaga kuirite kwa tanga yani takoro sali bagen chapati muna woni gonye nye naye eh enta sai tichiko ni goma ite bintu araro si bire bikong kwebanga ki musubati gana bagu karangira li na guli kali sana na bagu korosali chi nye ni chi kwanza na bagu korugiro bukima bu kwanza na bagu kogeneria bagene biya nebe kerota iyo ngaki chini na bomo genia gocha nyombota iyo eh anyoro muntu nyomba kuminga gakyo yo ningo bona lakini kwa nyarangu musubati wikana bago cha mwageni buja, mwageni ya feel at home, by the time mwago cha kwa nyarangu mwageni ya le comfortable. Mwageni ya rose riguusine chae, nito metaba Kenya, ba Afrika chae, nito kire very important. Very, very important. Kwa nyarangu rose riguusine chae, kwa nyarangu mwageni, onyo no mwageni uru atambi, kwa nyarangu nabe kiruwa mache bafu yore sabusi. Ebe ndobu nebio, we focus on the positive sides. Nandabu tambe kero kulikiri liyobu gima from a positive angle, kero kumulikiri from a positive angle. Na ebe ndobu yiko genda biyatu. Lakini yo focusing nga kakinche, kwenyembu yande, lakini wano mumu tuwechi toka angati, kwa focus, yanyo mumu tuwe kukwati, yani you focus on the negative energy yoka, na wana wako chakwa nyoranga, nga kipa nondoche nga nkua mitiga. Positivity all the way. Ngoba tena ina kero chake wiki yao ni chake na nyeri tukoli yago ni chake na nyasaye tabanga litukeliga this is going to be an amazing day litukeliga paka liba ligia njerende teyo style yende teyo nyasaye karamo na nje tukeliga ngo chiko ngo chirira ko baligia bunango soka ga bunango chikoligia nyasaye ngigolire chinjira mujengo ya nenyo arebese ya nekurwororo nyasaye ngigolire chinjira ebintu bibega na igana iga that is how it works akoba grateful asenge nje ya kerigento kwere ni nyesai mbuye mwona se asa maya na asa mawe. In good and in bad times, kwere ni nyesai nga mbuye mwono. Na yare na liyako ndrago season ya chinga kichonzi. Tawa wamo ntoli ugastebe nyesai nkonye nyorafi ringia. Waigo ukamotebe nga nyesai nkonye nkore gintu kiti na kiti. Waigo nyesai nkonye biyasare biyana vikasi kiti na kiti. Wano ugasawa wako mkwa kire gintu kiapere answered. Oko mwonga biyasare biyago na biyotara nyorebe seyogo chaka na biyotara aswana na biya. Wano kufuka siko tanga ani nyesai tariko ontekerra. Ani nyesai tariko ene ni masabane. Nga kinta kweba ngana ki vivyonsi kuwa musabiri. Okoiri. Ikeke kama na kiugo focus na kirokyo. And you know, utamengu banyolingi kalenda ya ito, tewe keni ya nyasaye. Njishani nabongo tanga by next month. Noja by next month? Na goli rega aligete ntindi ya mwamu tingi yali. Linabata yego siyadaba ntama liba. Na nyego liri. Nasao tewa nga, next month ya. I know the right time for you. Aye, yega aligega, igora nyego li December, sega ligora nyego li next year. Hule ni kalenda yago tibwikeni ya nyasai. Well, chiteka nemerongi bere nanya higuru ichi nsakianda chabono mambe good morning umanchwa omu tegereli ehiga nigisa FM. Enguba ya mwenye getingo tegereli testation yago na mbeye masoko kosemi yago kogokia na boigo ugoko umanya ekero tulasira undi ya kane nekerongo kumanya higuru ya cheza. Kerongo kumanya higuru ya cheza. Cheza nige yoko alibaga, liyo kubwera weka chilingi chilibu emye yemo. Cheza, yoko alibaga liyo kubwera up to 100,000 Kenyan shillings instantly. Yani gabu. Na konyorebe siyiga, yoko genda asisi miyawu ya koboko. Ubate star 779 hash, star 779 hash. Ekiroko batire star 779 hash. Chore radio yawu yege saifem, onye yiga nere ntunda yage ntangani yogo shiriki ya se cheza. Ekero uwa cholire gisa FM chora cheza box kero uwa cholire cheza box chora katie box nambeye mogu ikanambaynya na naboko nyora libaga liyoko ba umobui ima mbiyiga yabono katesi over cheza alright ikone ndenga weekend yago nabeko ba sambamba katesi of cheza ima mbiyiga yabono naboko ebwere utebwere to the grand prize ya 100,000 Kenyan shillings. Nekere ngoko manyinga na boku webwira 20,000, na boku webwira
abokwe bwera 50,000 abokwe bwera 75,000 abokwe bwera yani ngebese nirega nyingi yo kwebwera ego yendera go gendera go participate secheza cheza na nabokonyora libaga liokoba omubui imambiyega yabono e weekend yago egendere gekoba sambamba. Alright, yes, gana bokonyora nga kwabira omubui e shopping eliyo segali sokwa metesen shopping abanamba cheteka bakote ngoira ne go quality school fees yani gaki omubuli yani gaki ani konyorwa ogete chiplani chiago wate banga inchebono umwana oyoiga nigo ebintu ngombi bangite iga school fees yayo konyoranga ikara bago chakwere na kuruwafu tamu libone bangire ne serikali nalingo cha okoranga na lingo cha go kole school fees iga konyo na nyolere bese kuruwa segete wana lienda magosa chiaba abana baiga bajanga bategunga next week kukwera na oira ne school fees yonse wasinyunganga yogo chakira wose biasara biago noga nitigo bente stocki wose yani bintu ne binge squeeze kere gente ke gane dichi pesa kere gento kila kitu ni pesa kalende God is with us na kikingo ko manyeringa cheza cheza yirega go kwalibaga lyo kwebwera kwika chilingi chiribu emia emo instantly igabu gabu tobe se gotigo magiga nabo konyoranga naye omubui imambiga yabono tobe se uskare Iga nigisa ife mingwa ya mwa nyegetinge.

Pendongo mongo ewai mambiga ya bono chiteke sano chirege chinsa hiko michavono mambia ndikero jumbe mbarabi bali kuka nilia imambingia ekero toko chiago koro murubuli gabari kwa kerongo teba thank you so much asoko gendera ugo gusangamo na inche kuntekerere mambiga ya bono ne kerongo kwenyori nga chiza chiza nebwate besega ige gokwa ebe senere kaiga kata si of chiza chiza na nigiri raisi kugenda sisimi yao ya koboko ubate *779# *779# alafu rindi o chore cheza box ekero wa chore cheza box chora gati ye box nambe ye mo weka nambenye na naboko nyora alibaga lioko ba omobui imambiga ya bono kata si of cheza cheza gorende yendera go participate ngana bora nyore ngana yo mubui emambiye ga ya bono katesi of cheza cheza *779# *779# alafu omenye go chora ege saife mo chore cheza box alafu o chore gati box namba ya mogoi kana mbenya boko nyora ngana yo mubui emambiye ga ya bono katesi of cheza cheza igo to bese gutigara maega nikarongo kwenyori ngatoka ni irie smartphone ili ndeli umanyago ba umanyago participate cheza cheza abo igo toka ni irie gotware credit gose bundles ase simi yao umanyago participate ase cheza cheza igo lindi gendera gushiriki na bakonyora nga nayo mubwi otebwere 100,000 Kenyan shillings na bakwebwera 5,000 na bakwebwera 8,000 na bakwebwera 11,000 na bakwebwera 50,000 yani nga ige kubwate nge bati yako leo iko wapi weekend yako inaenda kuwa namna gani kunyora nge besiga ya soiro tebe nga ki maite etu mona bate tio mutinyo iga mental health awareness na bate beti nga ikaroko okore mirimo naye nebanga nige barua kia wogokora tebanga na ki mutinyo iga nanjiti gange gore nebane chaja Oro choko nyoro umuntu naboto bwate nande timaitinga kidogo cha tukwa nyora nga ichaja yana ko nyore butogete lakini ine ero bado fatali nye sisikani ne gusi na ate bange mutinyo yiga tigangi gurire ichaja uso mutinyo yiga tigangori no nyene vest gusengori ge t-shirt kya miambi yani appreciate na kuira ne limbi ya mono nga ki akina akoldri ga si mutinyo mugima uso na akoldri ge barue chwi kichinga niga tigangi ira ne limbi ya mono because ata wewe mwenyewe you should appreciate yourself asingi nchiga singi okora unfortunately kwa nyoranga uko kwa limirimo kwa nyoranga kolengere linga ibili tinda akana kintu gete mareki ombengi nganyete mara kinge nganyete kwa nyoli bintu bya bire binge na tobu atinga yani nga tobu atinza yo kwerengere ya mwenye no tebanga ki amaine tiganye gorire slippers na inje kwarolire kwa nyoranga bintu bya bya bwate kandi binge sana kolende nekira ngo kwenyoringa bone besiga ya cheza cheza na nabo tanga bono anje tiganda rusi no 500 no ne libuga na nje ndagora no nye slippers ba mintu ga kinda gora no nye gikuru tuna nje ngo tachira uche kanisa ba manyire bobe na nje ba barango ebantu barancha ira matuko na nje bara manye siko ga kerongo na no nye kiombe ba manyange bintu bire sambamba yorinde cheza cheza nige okalibaga yokubwira gwika chilingi chiribu emiyemo emambiyega ya bono star 779 hash star 779 hash ochore radio station yegi saifem ekero wachore radio station yegi saifem chora cheza box alafu ulinde ochore gati ya box nambe mogo ikana mbenye na naboko nyora libaga lioko ba omubui emambiyega ya bono ekero chiko chikora ga chinse ko michabo no mambe by the number tengo mopera no rolo ngo chako USA na Paraguay I think bono chinga kina chechi kani maita bange ba bokere ko tegero mopiro yo iga na bande ko watch igolinde ai kana ko chole chi etimu yago mapema mapema mbuya kero ibange te mapema mbuya kolinde to ku kwenyulinga ekero chiko lenga na chinsa chi kanisa na rato make sure ngato ya chiri kanisa indi litumwera nelinya sayembu yemono there is so much to be grateful for imambiga ya bono

0: lakini umwana ya gateba nga tigango ndigereri igoro akiege na nyasaye igonga ogochi lesson inchirega iga gosobo senimborega igo bonene nga ekero kwa umeranire na mangana makong ninkyo gokora igo gutama gose gogo saba gose go nga kyo gokora igo nga na maso tuwente kuiraniria ntubu na mwanya bantu nko itokuligereri nse to manyanga nyasaye nara gose tokuligereri igoro tusabe nyasaye igo nga ekina kinda abenkomentera ase igo lakini igo togo tebigo no ama ogo sama togo sama korwan kolinga gutua soire emichando nonye kukwa bangite safari yao kwa nko ende soko genda onyoro boko ngunjera ligere nyasaye igoro musabe nere o obwato bogima gwaito nande nere omanyete nga nkego chigotokorekanira ase dagikere mutuntun to manyeti etonga buna abantu turaire chitoro tutamaeti nga gochimutwe edagikere motwe no ene second ire motwe inkige gochi gotobera
1: biamon bono tigatoligereri nga abantu mbale ntuma ete ngorali twana korra yese za maisa za maiso eto moro ja sokwege bona abantu mbale barenge na yesu bamoroche agokwana nabo akoragere nabo tosome kitabu kya Mariko omuntu ngorali urato konye Mariko inye tosome merongo 35 mpaka emerongo enene kemo
2: Mariko inye merongo 35 asiri tukoriria aligati akoba mogoroba akabatebya twamboke gochia ngombo bagatigo muganda bakamoira amona barabwo bunarenge asobwa toboria na mato ande narenge amonere eke mbugu mbugu ekenene kyumwagage kaoroka Emerindo ega kaka obwato goikamata gataka goichoro obwato ime. Ero mwanyane nigaringa asu obwato ime magega oraire igura asu moito wakamotura bakamotebya omworokya. Taligenta asore gatogo sira. Akaboka agatogo nyero mwaga agatebye nyancha kira otoerere. Umwaga ukaera ukaba ogotoerero okonene. Akabatebya na kimoku obwa inwe timori no kwegena. Bagasogwa no mondo komonene bagatebania ni ngoyo rende wikanonya no mwaga ne nyanta biko moigwira
1: amina sese ni kwa omoralia bono maiti yesu elima goroba okolire mere muri tukuligima ma yesu tari gotimoka nki kya murusi ngumbweye orosiri na bantu mbari wanja ngokorire orosiri igate banga tigagende ngumbweria akoreki atimuke lakini ese bende libiaye na aganitie asomie abahoro kikubaye omogano geti akabatebya tokoreki twambokemu umaye te bakagoka ekere bagoka esabali yakoreki esabali yajagire esabali ko yachaka yeso igagenda otirimboka okoraki orara ngayo matarara buna chimere chia rosiri a sarara uyu ore ko isaranso ororo nomogendia bono yeso akaira libagali omogendia aboro kigubaro cha maiso mbararara eraga koreki akarara umaito kigira mu janto uyu uigira yese karare mu janto koreki no ba horo kigumba baiti na raire umu chando ochaka ekero ekembuga mbugu ya koreki ya chaka na no maito ega kone kembugu gori nge chaka tirimo ga ga so akuba kuba aka aga na aria egia chaka bunango bunangora buna gia chaka bunangora Omae think mbeko seti no nyangake. Inki. Aboro kwa batangani ba yesu. Rochi no ba akwarete kik. No ba menyete. No ba nyoro menyete. Oli gire elio batangani kero kwa mbuatie. Mbako raba roki kubaki. Baruba bantu. Eki ndegi akabere. Tariri itangani kumera na nebi mbuka mbuku. Bono ba maite ngaki. Eni ya kawai. Ya kawaida. Kubake ndererete. Mbate mete buwe toria. Baka museme kangeli. Asa kwa kama. Amaji. Ege kone ikiaba, ekere banyo oranga ma kembuga mbuga ikene ike hao kubwa ibaruli imiaka yon imiaka yonsi ekere wako somi bitabu ni muika bubwa nibu nekia koro kunga uko wani kwebilo ege kwa taiba iga wikereke wango ama ache ata itiko uichora wato wimi mbara inyora nga yesu na koreteke naro inki kiaba inyoria nekero uko bara kuaba na yoyo maranga ki aye omo haribu na koreteke Noari, na libata buboko yomo ko motebinga. To kumetinga ko korato kore kiki, ngosira tuli. Lakibona igwa. Buna mwanya bantu. Buna mwanya bantu. nyambeye moiga buna toti unire birengere rimi buno mochando chaka intu togo chaka litanga ni weko wekonya buna tu achakire wekonya umaita bujeso tai abunya sai tai yarari tai sevicha intu togo chaka tuara tema tuatema kabisa yai kero moiso tuatango iglesia igere bona anyasa anyasa ngayo nyasa ajira igacha magega pitana kobali bwiri tangani igacha mage magega enchire ye yo nera baroko ba parte kike baringe bone ria cha magega na ria gobori ngaki ngaki ko ngaki bado batio kwege okwege lakini atara ba buria igate betenge menito tegara rega koroki iga tegara oroki wamba maite yeso yeso ba maite no uyu baroje ibaringe yeso baringa babere ngaki bata mumanya mu batebeti tuamboge tari yeso oyo bakobori ngaki muntu kiyoyo no nyene merinde ku mwiwera tari yo yeso yo wana igomba tebi una baroke barenge na bonjira ayeto kwati kike na bonjira ayeto na bonjira ayeto le na mbe yemo yeso ito no orito tubwate birenga lime no orio gocha chinga kichiri twate mere twakwati kike twasinyirwe ndo ana gocha kanere ege to kende ya kabiri yeso ito no orie kera akorire na ito kuboli ngaki na ekene buri ekene buri yeso akora inki ndomo manye ndomo nyiti lakini bwana yiko nkoriga okorara kwa yeso nti community ko tabao no nyine kera araire no akorete no ari bwana yiwa no nyine kera mat aba omoraria na omongena no amache ko so gwato imbo gima mborago bogima mborate ki oyo lakini uruja mata ari aito esa amache asoire yeso no akorete ki no ari ime amina neba umaite amache bono igayikira amata toimi tojake abana bayitolero ndubanyari batusire yani batusiye tokumetinga wa oyo noyi bori tumuchi oyo noyi boire abu yesu nakorete kiki noari iyo usinyire pi chinyomba chitu cha sinyire pi yesu nakorete kiki umaita maguta amenteteke kone bono iga ebirenga ebire mwanya bantu ime ngakinkoragera ngaki abana bakogende sukuru ngakingwa kana nyumba abantu bayikire na madeni kera ensemo yani ugonjoka ikakora ensemo na madeni na madeni yesu no akorete kiki no ari ngayo maitali igali obwaro bwa masabo obware bwa ma buna kwa musaba yesu erna arocho manyete talita na kogenda saba hali no ni tukelimo aikero no je salenge asalenge igoro no ari rero no mbe ojakora kiki erta na gusuka abato gusuka ninje na aye bono aestu asomange melindo yobogima nkumaite igego to egotoira yatorokige yesu ya mwano kira mono twamanya yesu ni ningo igonga ekereme emelindo yachire ya to igoriri yesu ningo intwego konya tomosemerie amatuko nsi na bona beti manyanga ki melindo kyogohetera lakini melinde yonsi pi yesu yetongete nkumaite gakonde mono ngondongete yesu ngomboleti yeso bone singe nja ntongete emelinde yonso kokora kike no komwa bia mona mura
0: na nje tigame enterawo koere omugano yo tokonyonyora ase Mariko inye emerongi tatu na isano wike emerongo enene yemo ekero yesu arenge na baoroki wabaiga baye aso oso bwato obuime abuno mu pastor tebire emelindo ga yarenge emekong mono eyoko gosa ekabagosa mpaka aboroki bo bachet ko nyora nga yeso no ale lakini yeso no ale no nyora ire tara ire na tegete koranga aboroki wa baye ngaki bagokora ogosoma to gosoma kuruga iga nkuringa okwegena as yeso tutuaro kwegena ase nyasae no nyene kero tubwato bokong one kero tubwato bokong asa asobugima bwaito na ekero tubwato bokong asobugima bwaito temine tinga nyasae gakirete nyasae noare amonaintwe nande nero bwate okubwa okonene gocha se emechando togutwara sobugima bwaito una atwarete anyarite gukirie melinde elie elie garabero kigubatwa roboremu yeso nero rato konya so bugima bwaitu igonga ko bugima mechande ndio stogotwara totwaro kwegena ase ase nyasae nandi tumanyanga nyasae no aria muna intu mechando nebere menene ngaki o neba go gusina makweli akira sole neba ko gotwirwe mbure elia ngomwe mbure eminetie mechanda so bugima bwaitu yeso no aro muna intu nyasae na aro muna intu li bulto kwente kwe boli ndiringa nkomo sabatule nto mwegene te botambe asobo gima bwaito eliegere tonya emechando kego chage go kongia ukwege na bwaito kutis nyasae
1: amina ono ekene emelindo neri etali kubwateka emelindo neri yoko gosa emelindo neri ekomenya ngagi buena wose buena igonta gania umotigereria ayo chiwe somere lakini nje nare kogania umoraria osome go chakere merongo bin nainye ina ko goteba maliko lakini otara chaka ko soma ege entonker na kantorole yeso litko ligima umate yesa ko patu na bantu litko na aseli aseli ndi na ando nyolenge toko dile bitango sebiko ebikocha wono moralia to somere ngo cha kerma ngo bina inye nta ke tora ika emerongi e tatu
2: akagenda amonere o monene akamotonya na akamo mega mega ine merongi bina inye na renge mokungwo yo morenge no boroire bokuru amanyinga asenga ke ye miaka ikomenebere ere nigo achandigete mono ase amaboko ya barwali abange ere konya osiareere ebintu byaye arenge nabyo tawe ni wanonyangake kuri ndubo gumabwa yebo kame entekana kobobo bekobwa erio agacha koiwa mangana igoro ya yeso agaeta sumuganda kurwa nyuma agakuna eyanga yaye ikiagara ni gatebete kunda kunichianga tiaye chioka ningwene
1: amina
2: Edio kegima ensoko ya manye ngaye ega kama akaiwo mubero yenga uwene rekorua soboro irebuaye. Edia uyesa kamanya somo yoye ngachinguru charura asare ageoncho ragatia somo ganda kabora. Ningoku na tiangatiane. Abaruko wabaje baka motebia. Kwa roli rumo ganda buna uko migete na ajego kuburia ningo unkuna. Akarige dea chinse mochonsi elindarore ulia okorali nganelio.
1: Ero.
2: Nomokungulia agasowa nomondo kona oku iguswa akamanya elia monyorire agacha akamogwira akamoro kereke akamoro kerie kene gionsi yesa akamotebia omoise kone ukuge na kwa wako wenirie genda nomorembe uwene kuruwa suburiri wawo
1: amina bono yeso igali sabali umayeti yesu na nanyumu ebi goja umire nite nabina abimanyiti erama iti baka umire nabu Eke goje ketangani iga komerana no musomba yani akomerana yairo okomotebinga omorokia omoise kone igarange gukwa atara onchuke kona ngio maida manakyo omuganda no munge sana omunge omuganda omone bogukumia abantu ngona komugamaga bakorteki bali lakini madi eso ngayale goje Yesu igare kogenda ese nyumba yo muise koya oyairo iga umerana umu tsubati oyu korware miaka 12 na aruma to borire bwa tariwa kawaida amanyinga imiaka 12 renga
0: neveri
1: bwanu maite soko sekererwa umu tsubati konyokorire kiri osekereriwe esoko checheriwa konyokorire kiri ochecheriwe No nyanso obeke nyurugi asobo konyegero muntu otebirenga oyo kiyenge kordiki ngiyo bonere menyerete emenyerete bona gachi koigunga na kare ukare kurugari okorukuye yeso ake omoyo ndate korege buna abogete kurboye uma italinguru talinguru pi amanyinga kerako aherite no lichinguru agekurura Lakini matika wana kwekurura, igonta te korenge liga. Iga kwe cheba chebania, mba koraki, mba morora, eki ya tachenege, tachenegete. Lidia kona wewe kuruna ngamba mora pita chenye kete. Obuya atarori ni bari akora rikik. Lidia tokir. Maeto mosonga kwa tewanga. She beat against all odds. Akarige lidia karari bari lidia tokir. Na ane lidioka. Lidioka iga. Era kateba. Kunda akune. Omogo buwe yanga. Ni inkoreki. Ni mbwene. Pwano manyete. Aba oroke uba Yesu. Aba farisayo mba alengo. Na basuduka mba koreteki. Yani ba alenge buna mwono. Security. Osabare ndiba ye. Ege nito nangyeko dike kankona. Nga iba aligirireti. Ege agaro muswati yuna manjiri. Nga iba aligirireti. Na amba ya kabiri. Nga kia nyare kanito muswati yonyota chene geti. Gukuni aba antumande kukunana nabuo. Aikire ngu. Aikire Yesu. Na hende yako teba. Tabu ate none enye ingese. Gosera. Takorete. Inki. Eki abu ate kionsipi. Kiare ila banyakita. Banyakita ali. Wano maete tika yengu se. Akune Yesu. Yesu oigure ngu kukuno kutari kwa kapwa. To kutari kwa kwaboro. Kwabo tambi. Okuno kwa. Wano maete waisi. Aba roke ku maete bantumbare tole buhango. Ongongu na. Bi bete roke matebe nga. Wana Yesu. Piotura akumia. Yani kuna mantumbare. Ngukyo kutu nga ngokoku. Yesa akabate kukuno kukuli kwake. Mosmati yoko kunanga. Eo kukwe na wwe ni rakini. Iko bana onko kenda. Ya katebanga ya. Ekero ororo. Inje na koreki. Iga kabate kakenda. Okoreki. Gendo uwene. Amina. Gendo okoreki. Genda uwene. Okeke neke goja kendi. Mokira mwanya bantondi wensipi. Naga ndiko manja buya. Wano mosmati yoko yunta tori biko jabu gate. Oboru iribu mbire. Obo bongo mgalengo. Ebirengereri ombi akoreteki mbiarengo ororo bonere kero monta mubegete kando ngoyu egento kwa kato kwa kuigwa okure takoreki tutindeke lakini kuna Yesu akobokya Yesu akamata bigenda wakorigike kwa kweniri uma itu musu batu lea kakumia kakoirana no nyata arenge chinguru ikakoira nore kike chinguru ekiagara orode gentata na korora emiaka 10 erenga emiaka 10 erenga na ando maita maita kogwani kuningi tamanyiti konya buyebire umanyire nganje injiroma injena injena korwa manyinga ne mumuro mwabana mwise komwa na mwise komwa abo lakini ekera kuna Yesu igako nyorobo we obogwena liswali abange bayito esendo yo mogo umuchando no ro manyire na intwe umaite ka kitwa tewa oborero bomboli bwana tobati boli bwana na bwanda korete kike bwanda etire Ntuna boto benyete minta ni rioma. Rioma na ini riaki. Iria ito. Omoga kone na bakore teki. Na bari igo. Abana bane bakore. Oino otan komo kwande na bakore teki. Na bari igo. Talibo. Na yu kere teki na bakore teki. Na bari. Rangeli Yesu. Eke rura morangeli no kwegena. Ayote benga. Nko morangeli Yesu yu. Na ale nto morembe. Omoremi koko koraki. Omoremi kogocha. Ya na tali rechina irobi eche. Omaete morali. Ebi ntombira na yobi yoko kumia. Mundo cha kuligie kasi, onyoli kasi, yokuligie kasi. Otalire, omenyigwe mechi. Omundo ndo wokeke tu kumambia. Oko tebinga, inchi isa ikumine ya mochi hali nkuma iti. Na iweka nyumba saata na nusu, unamona chile asichiko ngete transporti, maite watare loko koro, koro industriali ya bagarali. Oko tengo maite nko siye kande. Oto maite nko siye kande. Sokora, eto wako so? Eto wako soka. Nesoko soka kuchi, toko na thiki. Waitana niri, waitana niri. Abande. Bawa ndiriba keme kondo, umayeteli ya giri ya ruru. Chiakoreki, chiarime, chiarime iri. Bono mundo nakara kwa ndora arobu kwa ringa. Umayeteli chokora ngefaili yane. Nyasaji itakakora kiki. Akajiga cha. Useke rajibe kesanyibe kachimbe pachikaria. Igungo tebi, nyasatara kuiba. Nkiringa ki, aigendera kumurangelia. Neba matuku ngakia irangana, ekene nkiringa nyasaya na kuigwe. Nekerara kuigwe igako korege koreke mugiuka kimubakere ngibatike mubaka wodi amba boli ekarumo ngnori abwenete aba munyorete ngibaku ngibarengerere bono bari kuboni ngaki oyo bono nyarebe ngainere ba minyoka bateri abanenga inchungo mukende morore okora maisa ntaruchibu taruchibu ya inchungo mukende morore ekaruru chibaruchi eba aboreti ngaki ngomogwe ngayaya Yesu mbare ngokorenga begenete Yesu wetera asoko goni kumusubati uyo nyasae igare ese emeremo yoko imuke liguru wetera magimaito ngati yako imuke liguru igako tokorera makumia mwanja mantondari ya liyabu olinga ki eke ene pitenda la uguri aino nora pono halipo no uli idia lida mwaka watu mwararia ii nkena pono ngayo nyengue gene te ochoke ndi kwerole kwerolele nuhonya tana kwe gena otebe kene pi alia aropi iye yesu ekera tebele yesu wana nkoli yale njira wacha kumwanja yesu uyu wana wacha kuhuli ngaki yesu uyu kusaba nero kukwara makumibu na haya ii na inchi na nkorele kose umayi tutara aneti kwa matepinga onyo nkore hili na hina kukore kiki na kukorele wano mwasemeli ekere kwa mwasemeli uyu onde nero rorabo yesu akende kumiku nikurubata utande bia mwano
0: iga entonda mente no kusoma kule iga nga ugutebana kuirania kwa nyasai wacha setole iwo ngatara atulina
1: amina
0: iwo ngatara anga gotokonya musa kuligereria asomugano uyo jairasi nero lengo mutangani kocha si yeso komtenga kora nche nchonko anyero mwanone mwanone ngukwali nchonko anyero mwanone yeso naba igwete agachaka bagende wese kwe asaya kurukunga kapenaumu lakini kuba akonya kogenda umuganda guno umuraria umurandi atebire umuganda agore ngo monene omonene mono manene abantu bakumigana kabisa bakubwati Yesu lakini bono ekere umugano uyu bwo mu ngino yo chigo ikachinga kicya chigo iko mu ngino ya kirenga akune nyasaye akune Yesu ekera akune yanga yaye Yesu bunaigwete agatika kogenda kurwali umwana Jairus agataka akayunga umuntu ngunirega iga agasoa kubuli ni ngunguna agatiga na ama itungu mwano Jairus no murwire kapisa na bara abasa gukura kini akaratiga iye gotoro kinga nonye kubwate mechando nyasaye na bera benga tali gukwiraniria chinga kiechecho eite mi neti ngokoli nire kose bwangire kokokonya tosa kuligereria umongino oyo iga oyo kunete Yesu umongino yega ekeroto gosoma igego tebekananga konyoerire kapisa tabwate nguru nonya lakini ekerachi kuigwa nga Yesu chire akamigereriga agekomereri bunata bwate nguru kapisa oerire kapisa lakini agekomereria paka akagendaga kuna Yesu umurandi abantu mbalenga baetana ine Yesu batamukurete
1: abange
0: na andeli swali nkubuli nelinga nga kintu mwanya bantu to gusasimanya Yesu ito gusenya sawo ito aga kubaga gukoria aga keigo kwarara wate ale otindi gukanisa
1: nyaale gete
0: ero tindi gukanisa ibitamere bike lakini yo mongi noyo ago tuoro kinga tutware okwegena okonene nande tutware obwanchan mono gutiasi Yesu tumuchiere nonyene kero tu tutaigweti ngare ronko genda tuli tuwe komereri kapisa tuwasaba nyasaye buno mongino ya komerereti akagenda akakuna Yesu na Yesu akayunga kweli umuntu onkunira akamugweni
1: amina
0: akamugweni igonga tuwege nasi nyasaye tosagoche ese Jairus Yesu kagendere to gushugulikiero mongino yo rwalete amangana ngaki ajete
1: omwoso bati uri
0: ako omwana uri okule Jairus nkioro Jairus ta igwete bobe kabisa nje konale ngo mutangane ngiye kugara Yesu antiga mabono mwana no kuri lakini rende Yesu ta cheti go tigera gawo akagenda ntari aka kandi bantu ta kandi ti abantu tari bonse bakogenda akagenda akanyoro mwana no mwana uri okure lakini ta mugweta mubogete
1: amina
0: akamuboki igonga tiga to tuare okwegena gutia se Yesu tumanyanga nonyene kero tubwate mechando teri nga gugucha gusaba nga ere na sabire nga kiyega mechande ya ere na bugutewa na kora bororo ugutewa na gusako bororo tiga twegene nga Yesu na ara mona intwe nsaye na ara mona intwe gwikato atuiranirie omweli oya gwikato iranirie tubeke buronge nya no burwire na bagutubwene
1: bono maite mongina nora kwa kinyuri gento abantu malenga batigire kuegena etwa soma komo eskuru ya es university ya mo na ando ma eten kanyora first class o kanyora no second class lo mhm etie nyebro le gasi okonyo robaro ngo ni ngake kara agwata no nechi kare ngu ene transport la ko ire lakini uko chikorige liyo bogi mabuna bokare ma te bogi mabombo bwati masikani okuminga nche inje daga konyo lidia bintu bila tali ko iko era bono ma te bwati kasi ma bina ma miende lidio nyomiru nje timbwa ti kasi tinda nyomwa lakini kanisa no korte ya sa una lesi ya sioro kuarenga linga ki bona linde lionsi ega ko tika kore tika kebe tiene tu gutani ega ko bake kebe inki ay oyo mo so bom bom ngwa ne ko kujairas o intate ko morenga reria ngorenga na bai wete bo besana ga kominga ki yeso yani nje kona tanga ni ti ngaki ya nyare kana ko ro ya ta koraki atara ngore atara ngorera ngaki ya nyare kana oino mo chando otokira se kanisa ngaki bono onje ba minta ba na no je ngaki mo zbatyo ya so ke ti koro abana bwa temba njono no motara koraki tarachicha igon kali ngaki temine tinga karo yo makore irwe muri koma so bogi mogo ai to gokorerwa aya ngore ngayari njira njirari tatu ko mo chando ga kya ba kristes mwa bete jisi mo chinze e bibili e toko iso munu mugano ogasusu no ganjo gu ogacho ogasusu bagate agache cho ganjo gwa mago umugano yigo rubwe ke ne pi na ndore mo uri moyo ko turasemeria so kwegena ama kumia nyasata eto to gana mane na mane no wandi ga tumba boli tuwe boli aba tegarari na abatore se studio eto ko amba kore ngalinga mundu ruwa zibote michando noyo tasemeri nyasaye munya bibe kabisa bono ko kuminga gi umuzi murisho yuko nyoka de kanisa biyega ngakwari mtu biko mugendera kando twaso gwe jazera uma eto gwe jazera ngayare boywe kenyata kenyata murisho yo maite na odiyo gore gototelia mangana yo stalengo talengosi ngakibono ngayayu tatano mu oto no morandi oyiko yo gotonde kuru gisa ngakiya nyare kana lakini okoranga konyana gwata kanyasa egete agosasi agosasi wono ntagete torore mamincha yakito korengereria ayuwe yemo ntagete tosome eyemo na ibere tosome yemo bakai sato
2: ayuwe yemo egosomaiga asense ya osi na arenge omonto rekoro kwa ayubo omonto yonego arenge omwegenwa na nego abwate nkore ndonge niga moiroge tenya sai agetanga kuru asogokora mabe
1: amina
2: ere nabwata abana bamuraba 5 na babere na abaiseke batatu na ende nabwate chingonde chiri buisano na ibere ne chinga michiri buisato ne chiombe ribweye mo ne chitigere echi abiri amagana 5 na ende nabwata basomba bange mono asa yo monto yo negarengo monda mono kubwa bantu bonsi bamenyete asense ya mocha
1: biya mono muralia nyasae urabono mambi ene gocha koriega siegesa ema kontebi ya chore ento monto komanyete achori tiru monto komanyete
2: komanyete
1: tindi koleta monto de bwensi no monto manyikare bono monto manyita ayubu tari mwanya bantu nyasa
2: nyasa
1: bibiria te banga omonto yo igare nkoro ya yare ngendo amuiro gete nyasae omonto yo iro gete nyasae go emecharo na gwete konyora ngakia konyora emecharo omonto mosani nyasae bago tara kom bono kohora kibune ya iro gete nyasae yasa akamuse ni bintu byo akamwa basomba bonsi omuntu uyo igare ngo motene ngo mona gwetania abantu bo abantu bonsi banya basomba na rogo tenno te banga bote no beka e baredi obakwanira obate bona kora kike gende mere abana baye bamete njira enjire ndonge enjire ngiya bono esoko na jomuga noyo engagiye yamo nelinga bireja nere bunakari umaita ari kirasi na ndi megutana ko toka mono ni yabana maya sasi bakorete ki ese bari ai go korese abantu bakurwana abu maita akorete kasi na maraika to meti kali eroro lakini sabana maya sai bari nero gocho monye o gocho monye ka maita na gutwara kasi bireja akwe kasi kireritu kireritu no ya mwa maita ete kasi ayo waso akorwana ngaki ngaki omukaka bano kwaba ngaki abana baba tika korwani abana rwani birecha bono bono gako na goto burunga yoko nganje aya ngo na gotiri mboka ngo tira umuntu ina badeka ngwaro mosombanya ru ayubo I ako matenga umaye inkiye ko konte bi ayubo tata osike rabuno mose seneji kunange bintu bi ayoro kuna aye kuno kuna we kwaro zata nini yozaga mbe monegero ro gendo kuno bonogerege nto pako kuno bugi mwaira kinto koraki tomui tomuita wono maita yugu ujagiro kakirete ina kwa kote ba ntake to moraria ucha oigore 20 genda ba 23 bono
2: ego soma
1: ntake to cha ora cha krisa nese to
2: 23
1: ah ntake to osome ye mo cha kre ko nese to osome bana mwangu ye mo iko nese to
2: eje mo kumina isato ego somaiga ritwe rimo ekera bana bayu baba murana abaiseke babo atongo yega bwo kuria na kunywa edivai ya senyumba ya mumuro mwabo mwanene monto bwata mangana kamenyoka uchia sayu bwa kamotebia jombe ni goti arenge kuri manage tigere ni goti arenge kuri sianga se chinyumba chiria abantu base baba chamo bosoka no baira chituko chonsi na inde baita basomba ne myoro ninje bweka natigara inde moyo na tamago cha kogotebia
1: pero genda 16
2: ekero ayage nrete gukwana monto ndaga taga teba murero nyasa ni go wakorwa igoro osamba chingondi cha ye chiaera na inde bo igo samba ba somba ba ya baera ninte bwe kanatigara na tamagota kokotebia na ekero no yage nrete gukwana omonto ndaga taga tebia yubu abakali dayo ni go bachita abale ebyombe bitatu wa omokera chinga miabachira na inde baitaba somba bande ne myoro ninti bweka natigara inde moyo nata magocha kokotebia ekera yage nrete gukwana omonto ndaga chaga tebia yubu abana baba murana baiseke ni go babwa tumuyiga bwokuria na konywe divai ya senyumba ya mumuru mwabo monene bono mwaga bwechinguru ocha kurwa seroro onyegeria chikone nyeche nyombeli linde yagwera bana abo abasae ba kule bonsi ninte bweka natigara nde moyo nata magocha kokotebia iri ayubwa kaimoka agatandura eyanga yaye aga kigita etukia yaye iri agatunga mainse agasasima agateba niko narweta senda ya baba ndegetirianda na inde niko ndairane kurwa sense indegetirianda omonene nero urwete na inde oirire iri etari aye ritogigwe
1: iri etari ngori togigwe
0: iri ayese
2: yo monene
1: Sobe menongi bena ibiri tukono
2: Asa mangana yonsi ayubu takore tebibe Kose tabe kirete nyasaye obobe
1: Wante katuwe bori tuwensi No tebe ngeli tere nyasaye ritoki kwe Ekere wati gara bosa Umaite wati gara bosa Umaite bosa Bosa ya bosa Chituko kerege ntu Yani wati gara bosa Abatari Chituko chiere Abana bako leki
0: Batikare
1: Ingile kerata andora Iga waka manusta yabaka nyasaye oba Nyasaye roli ya toki kwe ngayaringi eri kera ko togi ingo ko togi ngi wako ba ingi kera tika ingi toko toko neri mbona singe njuna aja mwa kwa ngecha ina ni buya
0: ingo
1: kwa ndo si buya na ingo teba nga nyasa otoki nyasa otoki kuko si nyasa ita iyo nyasa iga kwete kare nyasa ako inje kwa tanga nyasa kore ki ara gereri kwe a eki agar ta iyo pi ayori nyasa ebi che ibu natuwa nyeri gereri nyasa naro nyasa ontika ke tirianda pinta pwa tikende yani nonya buna ngo nchu kali trade and center kendi ngakore diki ngeyo ayubu takore tiebi ibibi lakini maiteka kone mucha no mwanya mtu watano yombo bicha twana kora bicha nene ekere twa so ire seki ese bitango ko sebi kocha mtu anakori ile bicha nene pi mtu anakori ile lia ah ah igo ko polinga by the way bona no mo gusi ma to mo gusi abate chibu kuji nyingebo ngobona ko nyoto ko romana nere baito oko nyoro monto naru mwa emia kemero ngebere yaete na ko tedi nganto korore pro oko ko amba koranga egi ntukuri ande beto lo yakore ki abasani baba baba ko jabuna no roba chire baba saira si baba ri di baba tenga aya mangana ari bona ikira aikira nire lakini ayubu umaite tije tije basani era tedi ngesa kore ki tigamba borondo bwa ayubu genda baba oso me komina nda tuja gari komina kianda genda komina kianda bona ayubu komina kianda aja gari komina isatu
2: nyasae ogedire abamintu bantigire bambereire are nabantu twamanyaine bantigire babeire bunati bamanyeti
1: genda
2: abantu bamintu bantigire nabasani twanchaine mono banyebire abantu bamenyete mwane banyebire nabasomba bana baiseke bambalire buno moeti na bero momenye ase ama isabo.
1: Genderera.
2: Ekeron korangerio mosombone, ere taliko ngitabera, utatige kerona mosororire na ririo kagocha. Omo ikokuru asomono nigo ogotio kero omokunguo nebobe. Nigo inde okogechia asaba murabame ntotoru etendeye mo. Noonya nabana bakeba nchayire, ekerongo tenena nigo bago nkwa nabobe. Aba sani, aba gisangyo ba nyerire na kogechi kwa na inche. Nabo na nchete bango nchokere, nabo na nchete bango nchokere na agonkora bobe.
1: Mwala ndika kita nako selu, otugira gabu. Mwala ita jibu nkore lali. Aba somba, bali, aba somba baye. Igako barangiria, basi yale mianjiba koreki. Oso wako soranga kaki, kaki nyalebe. Iki ya muka kota kuimuka. Abantu bayibori tukomo kurwendo yemo ah odego ayayu nakibu akire yabu akire na ali abo tambe yangu ayu ali abo tambe wono iweke kone abasani baye na kwa the Eliphaz Bildad na Sofari bago je bago matengo mugako uyu siboka igore enkoro ekebenkere ogakorete igore enkoro buri angama mongnona gaji korora kadengo muga nyasa oyo otuurike rekemo naro ntio ta komuragereria okwi mwaite kamatemi imechando nigentekire yoko kwana kende kionsi una enga ke yenyo yenyora lakini ayuta mamoriti munu tabana moriti munu era ko te balinga ki iliyetere nyasa ali kore ki litokigwe bwensi pia bas monte garete seje mo ichinse o maite balenga ikore ro libya lero monte ko tajaganis ngi mata tata jira igora anyo ore tali rube dio ko monte ni mere mo no bo geuje garis o kore ki nyasa o tato tali ko ngonya dakire ko nyuma tole gas ngo ko yete gasi Omaite oyonanya madaliri rubenga omwana otu asuspend limirere abana muliere suku muliere suku Omaite bongena otarere boerero sana ne jabu tuko igate tunga taria eba ebanke Omaite montona ara maria ye asirete omogani kanisa nachi oroje gogoragi nyasanga yale ngagere maria gogoragi akoge akogenda wona ayibunga kyako tebekero kuchakira emerongebere naisano kende mara gwene isano
2: korende ni manyete nga omoborio ne moyare
1: akyo morare karate nirabwe nyuma yayo sikokoreka okoseme ningora yuwa bwate omone none moya korete e na asiri kere kemo lakini omone none ere ngore njari moyari bone kere to komere ni mechando ntuma ite ngomanyo omone ito moyari genderera
2: Omoerio nigo aratenene igoro yeliroba. Nyuma risankwa lyo muberone kulira abeli asalekire.
1: Hallelujah.
2: Iryo ni ndore nyasae ntari aso muberone.
1: Amina.
2: Ni mwerorere ncho monyene amaisane na murigiririe. Ayane tari ayo monto muao. Ni moganete mono ase nkoro ya neme.
1: Ngati yako teba. Eke ntari noko semeli pi. Omo noye moyari taisana ekerara tena siriroba nonyali sankuri ari ari ripi nonyama konda aririri igagocha komora na maisaye tari abegete birore ne ari buyeka okomora no maisa na maisaye yani ongwege na kwaye komote betinga ekere bion spibi aera njina tigere na na tigere na yesaye ari manyu mai ko wate kana yesaye igo obwate bio bion spibi obwate bion spibi bion spibi Yani yoko semeli kora ankolinga ibyo nsi byahirire lakini nyasana kordeki ere moyari na ande saisa asite nekera kocha lide tindi ko sabirore inje komorra njomonye njomonye ne bono erinde nkole omonginamente emechando no erina intue litukaseli enchero oyeyeria na ere komanya osenko ege no le kostoro kora kike kostoro kuegena biamono
0: nor omogano yo bwa yubete ro tokonyategerera na buru mugano bwo kurusia mariga amaiso asengenje kero una tuasomire ayubugare ngo motene yani ari ngo motene ngo pakagaitani abwate kiregento lakini yo botene nko boye boye bonse pi okarwa sare eni boya yo sipi kaera abana baye bonse bakaera akamanya kurwara karwara kabisa kabisa bakabantu bakamutama abasani bakamutama ngata bwate gento asege songo tokoroka nga social support ekaera pita bwati monto kurende tachietiko ramanya sai tachietiko anganya sai eko anaona basani ababaye unatua somire ekera bachete abasani ekera bamuligerereti bagastuka paka pasta toko tebunga bagakira amatuko arenga
1: atanabere
0: batali gukwana asinge njo barenga oyo
1: mududaya
0: oyo na yuboli ba minto tu amanyete bakaondoka lakini kiba mokorete kerba chagitu kukwana bona bati mukire mbora nande bati agitu kumutenga yaya ibi bembiro gakorete angama nyasaye gera koreki agokonye bakam yani bakamomok libaga bakomwaga tali bagabakomo bakomoremia nande bakamukora kabisa
1: bakamukora
0: akaigwa bobe akaigwa bobe lakini nende igen totoko soma Qur'an inkelinga saitani tara iria sobo gima bwaito ekoero yon saitani olego tema ayubu tara iri nana bago tolente robo robonge na bago tolente robo chande ko konge na bibintu byonsi pibira bira era kurwa sobo gima bwaito saitani era gago chacha ko to severani kapisa egere nto twaro bwanjani uchesnya sawito lakini ayubu atosomiringa tomo bwaterere bakonwa moneno ito none kero tugwate michando none na kera bana ba bonse ba elire ni boya yonse ya elire abasani ba bonse ba gutamire na yige bine bintu byo kole kana so mu bwaito tiga tomo bwaterere nya sae bakon tomanya nga emechando ekere go cha se tole ese historia yugo ya boto tebinga teli omira lamina ayubutere ntana nda kababi emechando ge go cha amatuka make lakini ko mwege na tanya sae na andu kwa veira asale asa matukonsi omutalire to tachiti ko kustuka nya sae no harama na intwe na andu na tokonye igo tiga to mwanche na andu to mwege ne asenge jera abwa to bwanchani obana ne go cha se tole tima eti o sitinza chaire mono to some second ko
2: eto kora ira ne studio
1: amen
2: e to kora ira ne studio to nyara mangana ma ya sentre bo kana to makora nenda sense mo ya kabere ye lesson e de kemase enseyemo tengo bayo

0: Abantu ba Nineva bakegena mangana nyasaye bakarario kwengata na bantu bonsi pikuruo monene goikomoke bakebo ya chigunia.
1: Abantu bakebo ya chigunia okwebo chigunia lidia ekomenete wuna te repentant bakaunchoka bonsi pi chiguru sedi toka endere pe guru sedi nera gende peliana abantu unchoka people repent apa gani imparo no repent unjoka bueno ekeraba unto ba unjoka lidia okwenda eke mungu kia kata eje ikomi yasai akababira yasaka soma ke mungu ikomi yasai akababira yuna when people repent God forgives yasai ni akwabira ke mungu ikomi the Bible says
0: ekero nyasae aroche ayaba korete buna ba oncho gete bagatigo gokora kwabo kwebibe eraga oncho le birengere libia yeta ba korera alikonye ate birenga abakorere
1: nyasae konyorotere buna umujuyu nkuyo salinde umujuyu nkuyo salinde pone bibire da una nyasae akababira no nyana aliama ve apurane tiko ba korera nyasae akababira abana banya sa monya gitinge monte gerete amangana nale amabanya sa bangite watokora buna amanya abanya bibe when we repent ekereto kwangama ya sa ni gawo tuabera ofende chapter 4 verse 1 bono so mangu elizolive
0: yona
1: chapter 4 verse 1
0: yona akagechwa na mangana yo akabane nda mwamu
1: epi vile wote yuna yuna akagechiwa ingi keko gera akagechiwa kemungu ya kabire
0: edi aga sabo mwanene aga teba ayom mwanene ine
1: ayom mwanene
0: ama ngana ya tali ya rona atebe tekero na renga sense ya ane
1: na ya muna sometimes lidia ekereto ukurandia nigo we prophesy destruction asaban yasai bono basiri tangire koi basiri yani yasai ekere tuangamire nkuaberare bono oyuyuna maetenga hotevi oyuna sa hotevi yasai na erulia oge yani eta kwiti osoira ase ekurenda ase enda ye nswe ewel ta kwiti omurukira ase enkegu ngutamaringe bono niga akotebune naki aya tari ara ari na tebete tari ara na tebete tini mugabu jinsi
0: na ende na kiki agarete ngatama gucha tari sisi eki agara
1: nigo na yukara na ari utama
0: nigo na manyete ngaye nigo ure nyasae oichire nobu ya na maavira
1: na muna manyete muna ya nyasae oichire na maavira
0: tulio muango buoko banenda muamu nobu ancha nibuwa obo nene nigo boge ndrete koba botambe
1: na

ekwaya ya rirota satellite SDA na bago to kolera somoro bulibo kabuka se sabato yega toko bakirambi amano abarande abaito asoko trase merubuli yutukulia lero na bote katoko ganelie sabatengi ya ye ebisyo ili tariane li denyaboke moko goti kato choko nyora mangana mayege sa ye chinse sata sobo ikirano koru abo omoro bulibo wato buwe egesa biyamano kegima asoko sangana inchase mambi yega.

0: Ate na Justin Bosire, Jackson Mitema, Justus Magasi, Sebastian Oga, Machani, Steve Masese, Lavon Sipito Asomete na buo ujumbe gaki. To inyorene na gosema niya. True Radio EGC FM, Mary Crashford Mwenga, Nyamira Florida. Buyamono. Sante. Ema ambaya nyabiyandikulu nyabiyandik Catholic Church. Kutundi na Mama Maria Simon. And Simon Oro. Oru nyoseba. Sizi damari zigesare. Enyati ya nyabitunwa. Kama utai na bande. Honorable Morata. Agotena DJ Wato imeige saa. Baridi ndio mingi. Alantu babe kechianka chindito. Honorable Peterson Morata nero. Agotena ime ya Ruiru. Ruiru huko ni baridi sana. Honorable Nye Kimanganga. Asante sana na kuona unasema inaenda vizuri. Echuma yechire ringa kioko teba agose. Atena banyangande nyakona. Gaki ngere ngora enene mono. Gochia se familia Pastor Charles Abuki. Aso kumusirio mongino ye. Alisi Charles abanaba ye. Buna Ronald Sister Matara. Mwalimu Boniface na Nyaboke. Actually let them take heart during this difficult moment. Pole sana. MCM tarajiwa mwalimu Samson Omuya Obuya kurwa Nyamukenye boke mweli. Mark me present. Vincent Miriali Bwana. Santa ni nkoroche ndo chwa igo lame kuba nyarombe. Mojokoro kiyoka isaya mwalema. Jera izaga kingera yo minto Filipo ya utawala. Engora soko mosiria mamu mwabo. Mwanchuo mwongi na jeni onyego. Pole sana my brother Philip. Mincho mchokoro makura Philip. Agoteva iga sante. Wapi bedeshe Lawrence Nyakundi. Nga kiamu. Nawa iga mungono lio korokuna Rumba Kinshasa. Benjamin Obegi. Najua takuwa hapa end time from now. Ah, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, hello?
1: I'm going to go to the house. I don't know.
0: Asante sana. Uko wata bukana? Ah. Alô? Alô? Yes.
1: Mumurogo kufini zendi kwa nyawa kwa ne kaunti ya mangana kaunti ya wa mendile ya magombo oyo kirimeli oyo kirimendi ya na josi vinyisi enya atetaka tonyo wa nanda tukire te igoro mosuwati nale mukango kukuru uke mundoga iga oyo mwabo na na oyo kasi nile yo ina kuru uwega kihoki ya oyo mwiriguwa na na koro Aroma tena baru eto gutorere ugututira igoro bono kurugoro ne birire tore na era tuanyo jomo ga kokka na era kuruge kana mata na era ngara ire
0: pole sana
1: ono DJ Raisa
0: yes
1: yanta ya masabi kyonchi pi aso imi yo muro birire bwana na bangite na no montere banaro kwandie pasi ya nyambaria uwanje to sana na ndanta ina ko maito kurugujo subati
0: ee josubati
1: Iyo mwondare wana ya kwa njipazi waka mwombasa ya wana wanya ya wanya mbana ya rogocha njipazi yu
0: Iyo ndoja na nto mwanya ine kabisa na aga tobo kwa hiri
1: Na wanta ino mwali mwana ya rogoro kuchono choni ya viva
0: Iii
1: Ere nkanya orako maire wa mwongua na nana ya rogoro kunga choni ya leri kuruwaria posongo waria sakuru kucho kivira
0: Ehe
1: Tata nka manya konyora wana na erako manyiri Madura acha konyora nga woni ya nga sako koikange
0: Iye nche wano wano nkucha kuchanda abu wango ika bandore wango
1: Ndungi yo kera sinyina ike iyo maitumu yo sena tatoka nyere tumu ibera nike nisikichana
0: Iye
1: Tati nya samo mentere ntungu turo anyo kori da manka ama ya
0: Nkucha tura abu wango ika ae nkucha ture Kucha tura sinche rengi ya
1: Kwa wana para ibu nisikichana para ibu emba tano logo seiko mia seka undido ya nyamira
0: Yes
1: Yani yare ko chakoba buya sana yani tirango tenga nyamira tu ate irwe to ndire ro toya kini ndo ko toro bora ibu mo ibera ni toka nyerere tenya mira county Diga to terenge ni to mbiche be biya ko jimotura nanto mo ere te magombe city
0: Yes
1: Na ke kane pali ni mo ga nyerere te yani ma to ndi mo ra ya ko to ruwa bakabere Ange to mo Kawa na alo mwemsie alo mojumbe alo kwa ene merengia
0: Gochara bubango iga
1: Ijairaisa?
0: Yes.
1: No inyoreteli mongo tebio monto monto muyo ndiko?
0: Ye.
1: Umoteno olengo janata kare ke maandia zena gizia se kogenda.
0: Ye.
1: Takumla ndi hizi ya zeta kareta sakumla mocha.
0: Kai.
1: Eh. Kajie te ioronka nangale kogo tu.
0: Ehe.
1: Oga ante ye kerebo kia kwa zena taba girango wa tebio. Temi zingchano muiberania.
0: Oh.
1: Mkabeka iga nando oga.
0: Iga.
1: Kajia pake tutu. Mire, eni zikichano mwiverania
0: Yee
1: Mkaveka woga ante ikorugwe si mwagirango na notu mwagirango Cha emi si mwiveranio mwiverani toka nyerete
0: Ehe
1: Mkaveka woga ante ia
0: Yee
1: Ante wano kuruvora buroboro
0: Yee
1: Chingo pitriki kata ya cha emi zikichano mwiveranio basaneta
0: Kai Yee
1: Ante wano karana ante wano maambina ata karela Ontebie kiroge kikoru maonti kenye, kio koru nandie, kio koru sigisie, kio kikoru wakare maate, kio kio cha kusii
0: Asante sana
1: Omo sike fureti matiangine re president na bonte ebina vere iko komanda kote iko sikota kukushirane tika toka nyachita ikipe Kego iko moti enyo nane Tare kumi chumaina liga akaruma nyese Mangana ino choma nyango moto ino monene sana motembo kwa ambole kanoka iko mundu yo maita no ndiga ochora voli ndigo
0: Asante sana.
1: Midieri bwana na hapa njete keka na korara.
0: Aya, aya, asante sana midieri bwana. Ndo chega iga kuruga ali mala. Mala wako tuned kabisa mantuba mala agali ya. Nawaona kabisa watu wa Fine Brush Cosmetology. Kutoka mtali ya Joska gali kora wanoyo kurukuna Doris Krubo. Ungeri na wate gari teke SFM chinsa mne chigama iga mange. Kwa niya mantuba mala agabu Joska agabu yonsi. Bama iga, bama iga, bama iga. Hello. Ehe. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello, Liza.
0: Yes.
2: Aye.
0: Ehe. Ah. Ehe. Ayone kwa ne tinga.
2: Oyo kwa watenga nere Andrew Bozire.
0: Mm.
2: Inza tiye mosu zimeta wajani hutawa doko mudere da kinyo mweka mzongoro.
0: Mm.
2: Ono lele tigango nara tiye mwoto kurungo nere lina timonari mwala chakuru wali na kutura kini wana yasa ya wate pina na naido pega wujuta wara.
0: Mm.
2: Ya mwoto ule tiyo ne kukunga nere tiye mwonari.
0: Mm.
2: Kuru wali ya mwoto ito wangwe kenyoro.
0: Mm.
2: Ani nga mwoto ipo la sabu kide mwoto koro ye.
0: Mm.
2: Manawa tembulu ya mwoto kunga kirepeni kase.
0: Mm.
2: Ene na mko ni kuruwali ni kapita na koto na wate limo tukunga pesi makarante limo sere njiyante do matenda kita mchoze nita limo sikuru mwomocha nita limo kabiru goro gito
0: nga kiyoko bantewe
2: nga nita nyani kukye mwomocha aja nita ye pita mauru kuruwali ya sari kwa lakaro sindu kia wukarenta mana wate limo tukunga ente kani limo siambale
0: wangero ujumbe rende
2: ee mana wate limo tukunga jiu
0: ee
2: nita limo tukunga roba kikitara kuruwali umariwa wate rende kende babe kusumuro kwa wato Igoro
0: Asante Igoro ke churi Igoro. Kaji bantu gue meni bawa entah apa. Nongak cuma korak cerai ni siapa bantu meni. Hello.
3: Siapa ini?
0: Yes.
3: Aku lebih mana minta ke studio.
0: Wah kira biya.
3: Wah nongak tekan kan bes. Nere, omanya kan tebu na Irin, buat musuh cunan umpan a cunan atau tu?
0: Kare busana Irin.
3: Eh, wah nabo kira tebu ya terus jangan sakit. Aku kira aku nanda kambel kara uta tuara apa? Wanu mno kunya katagendi aku ya toro jembu yoko tera wako ndaro o masale katoka nyerete nyamira nero mo ibrus mosuna kan suna kanyerere na nane diba kwa mungwane di no monto koro kuma chukuru mo cha soko mo iwa mo irukeria maiga na kifaru mwenye wana ngirese oguja kala mkwane rio mo ikoyo nare kaiga na madam do sidonya toto mongera mkana tato mtu cha siyoke kumaro tekerete kuruga iti anjala koteba kotekerege sabu uya na babu kata rente na mamu mto kristini kebo bale gali anjaga na bantu wajanjaga kala kwa
0: letango letango umoikoyo gojo umoikoyo nga yale umoikoyo yes
4: na kiti joy
0: buyande na aere ende
4: nje buyande
0: nga kikuru kange miyuma eteni numo kori gili chubu staga abu nga kia chia so kiri
4: yoki miyuma eteni tuto chitange taa kapisa
0: ii
4: emitambo mbushera ore ngana neti buya
0: asante
4: na nyue ta bantu wa minto wako na watanga uu
0: Kerikena dengki gua nopo se mama babamba.
4: Era gini keria. Keria kaga hari hau kan jerosi gua kabe kama buta kaku ini. Buja tole. Kange mi ayat kerete buje puri cian doja bantu bawa nakunya ambil ikut hari ya. Ati ini je pariga seni mana korosi gua sekonya gua tu cian dari gua cuita cipoto hari ya bete polisi anak kabe senang senang berita kini hari. Ntombu ya vile wawo nungu siya alito kolike ya mwiki kwa kesabu nga nairobi ya mwa msie na ndoseri ya choo ego mponya kende
0: ii
4: ntake tali ya mira buhuli ya sito
0: ya mira
4: ya mira sito alili ya kuruti inga ete kia nungu ya kende msira te magombo yoncho kege ndo chisoba saka liye sani ya liye soa kisoba mochi kuru mocha ntake ngiti buru
0: ii
4: emuwa me ngiti liye rami ya ngiti
0: ngiti
4: Baso mwae, mwae te vira kitabi gachari, ti mwae tiye sopa irete gochia. Di chumbe papo oke na nengo kobaro siye pare liya.
0: Di chumbe liyegu, di chumbe nditakarate kesa.
4: Ni faktinto imena narguwe di joni na wari ya na watu arenge nera liya. Na mwae vi nga korega asitata, wano tuko na kubatera nga wanta mwae korega asinto parenge liya. Tutara achenjie virenge lirende wano mwae vi nga no.
0: Nga iku agenda, mu iku yo. Ii.
4: Ii wano, linde ngo te, na iku mireli ya buka kuna kuwa muma.
0: Ii.
4: Ate vya ngoko na ireta buboke tate.
0: Ii. Kai. Tane tu waki nga kiwa koro mu iku yo, kuwa nyatacha. Mu iku yo, tachira na tu waki ya. Halo? Yes. Ii. Ah.
5: Wapuka tiro mu iku kumpi
0: yo, yes? Yes, mu iwa.
5: Ero kirita manila kinchuwai
0: Hmm
5: Tira malangkara wate mpule kumato ino motuwa babos
0: Atta chavane break yo to chiranye. Yes. Karibu sana Pelisi Matara.
6: Asante sana, na wanko utakele ya tisa ataya ane. Nganchile kwa na arama kegu osenta ane kwa kule lawe la rene saba zutoko wali kani mambito kwa ende kanisa. Eche si matiri ngo tumokabano kwa nyakore gati ane ya isiko gaika. Uko na kubeka matela mayati gana abonzo sike mto ganchia ngakele sinika kwa nere.
0: Yes.
6: Kumo ngina pisi karima nyo tayo mwa mbaraonya na sine tanya, yani sine kanyanga.
0: Eee.
6: Yes.
0: Asante sana. Ya karibu sana. Team TikTok ni mbaroche kabu Brigadia, sante sana. Ndo chwa iku mwalimu Thomas kuruwa kumoni. Yes, kumoni kabu nkwa nilimu ngino kuru kukiladis kwa mbuka magucha. Yes, atena imeyomoro bile salimia mawe Fanis Nyanchama Dota Martin Owano. Na ni mkoroche kabu asesema ya TikTok na ende ngolindo chali ete settings inchira buntaro chubu ya ono bande tiniko barura tima tinga kiabe etapu ona lebo wiki ndani from Malindi Jayko Rutawala niko ndani Jeremiah Mugambi pamoja mwali kabule ndo igwa se comments ya buna linko barura buangu bangu. Hello
7: DJ.
0: Yes yewa hirida bia
7: Bernardo Tiso.
0: Bernardo Tiso, karibu sana.
7: Naonde nga ampara rube Nairobi agere ke sona ku. Ano mungu wito tete bin.
0: Nga ki kwa sa seri ogi ga.
7: Ana limere tiwa. Ano.
0: Ayi. Ya kwa le ka tamba ya. Tingkali ko kai gupi. Ala. Ya chalo kire nero ndoche ka DJ Raisa ndwere ngona kujane kuchia liyo mocho ito mwa maikuli family gyanchere tundubali I lost my nephew ya kuro kuna recho mwara kefa pole sana. Hello
8: DJ Raisa.
0: Yes
8: waa kire manomi
0: waa kire vya
8: uro kwete mungirango maati nebutuna first time nikia gari ya kutoka Nomi tu na bongo tegera zagu ya nonde isika alende nje mambi na limo tumoka. Yungu kukamidi ya mayumu wano mtu na masabi kionsi kingo nja tegera ungu nja tegera tegera zegu sa FM ya munu mwano mtu na mtu na mtu na irango nyo tuno fo.
0: Asante sana ndo chewe seko neva tena noari meyo wato agatena wato wala ikakati yenya anchavo kwa mena ki na kiura kore. Ya kono bato bora ikabu kwa menya nchakati kankiora akore boike engagu gose boika boiko kanio bokony ya koro kuna nere akoro kuna kibano mkwano ya koro kweli atali achira akoro kuna Isaac wa Nineva sante sana chanya chalo linkoro chega ncho bato na bokwama na ongo kwa mane starling naonde na inungu kwa mne Starling kabisa Victor Savons Magoto. Hello.
9: DJ.
0: Yes.
9: DJ.
0: Hello.
9: Hello, DJ.
0: Hello. Yes.
9: Hello.
0: Sante sana. Kwa chitonde kwa wadha chisimi. Eje nige sefe mengu vaya mwenye getinge. Kanyakubugana.

Mifupa mika vogo terukono kwa yusto onesmo imamega ya wano chiteka isano chiregi chinsa isano na isato chabono mambia thank you so much asoko endra gusangamo na inche imamiga ya wano isafimo tegerereta matera yuko mubakomo nene chinsa chirichito chikolengana chinsa chirichito chabu tambi for example buna nchereronko genda fast mass igon saa moja igon tali minutu ikoro saa moja yeah. Igon minutu ikoro 6:50 iga na ye kwa ikaransa kwa ba settled by the time father ago so ikani soko nyoranga na ye kwebangiri yani no your mind is setting abono to aso ikani saime iga tali wano ngeche na lingu ika saa moja na 15 na lingu ruwana nejibagi gochia intume itaba so wati butame ngo banyoli ebagi ye ito oko nyorebu kule tikiregendo mmente ebagi yomu subati na wako nyorebu ate toothpiki nebwate toothbrush gabu ya Justin Casey abuguli andika chifu abuguli chuba ya mache na abuguli tiebuku na abuguli tiose socks ga kuigo bokendu na abuguli tige tamba yale onya tubwate binte binge na bako nyoranga na abuguli tino nyene sani mabu egose container na abugate binto bya ye nyega gotumeka lipstick ye chiga na abugate mafuta ko ya ko bosema sini ni ororo yani binto ne bingo konyora tubuguli ti bona lingo biruani binte biga biko bugama na chisugulinga kuru ngoli ngingerebuku eliyo maeta bante bakirite kanisa mepa bagende to somero si father ne banchiria gosoma bono manako kuminga ki ngaiyo tachira mapema orusye buku yago mapema ilinde bono ayo settle nalio monta uwa kiresimi aliago ndenga shani ngo ikanyomba chinse chibono isimi kumbe kwa bigete loud speaker ama tera nalio bigete otanga abantu ba minto renda matukaya na mabe alafu ilio girire igoro abantu bonjo gabos pinga ki agotero kugolikane kanogo kali nguyo kakubegete ame konyara noika rasto mai gari bon nande kwara stuka kwale bakobeka silent kidogo yani mangana na mangi by the time ogo set liko nyora nali bago te banga genda no murembo yeso bono nga yo chino murembo yeso kanse igatora tegerera alesi uganye masi ya kabiri igo bali bako ende kanse litukoli ya lero andonsi ya ben PAG ya be numana bo murecho ya be nini Jones Pigeons pe ben Catholic ya be narali Entonces linga aquí, kerane kanisa mapema, na ande kero kurunyomba karuwa ni familia yao yonse. Gende kanisa muwensi. Njenga gete bado ndatikare ko bo muiboli buna abayoli baito bare gotokora, ndatikare ko baigo. Omwana otenga mimi siendi kanisa leo. Aseki mimi sitaki tu kuenda. Tabu ati sababu yoko tagenda kanisa ngabo ko amunga tariko genda. Bona yekera angire pigwa temire tactics chons pichi angire. Mwete mkosi ya wana basquisi na tuliko wachira na kiboko wangu iko wikora hapa tegera nkibaya kote hapa. Muliko upima na kiboko. Wano wama kumotenga hae. Tuliko chikanisa? Ok. Karubo na nyombansi yake nyomba ya nchengende. Haduma nyechinye nga ungu itachiri siku kika chikoli hapa. Na nando mwana nando rastuka kidogo. Ube kachianga chaye wangu. Na mwagenda neri kanisa. Ingi ingote ya wanga ki umuibuli. Nto basa kwa utuari na royo kutika banaka. Ekero toko genda ogu sasima. Ndo basa kutuwali naro te basa kubangani naro kogenda yo maitenga abana nchama mingu chakubuka ngisi biminyo keki agara ingurui kanisa tindigo chanyomba ngule etire jumuia ika abana fatali babereka abana kuwo chichika tuna ya abana tigabachi kanisa abana tigabachi kanisa basoe for example una Catholic basoe PMC banya kuegeli kwa mapema bakuru PMC basoe wana youth abana bana kuegeli kwa mapema ama igeli onye Catholic ye kilisia onye PAG mo manyete amaigeria ino kere kanisa nebwate bune kuigeria wose nebwate program ya bune korani program ya ye igori ndi nekere ngotenga omwana tigagende kanisa na ande kera achiri kanisa talinga kugenda na kuminyoka lili wose mfata kusomo randi ya kari korani pasta omwana nalia kuminyoka chikoli dogweta kwa kilio giyaya omwana uko mwote vikoro nyombanga ki omanyete stogochi watu wapigangi kelele unakaa chini unasikiliza nasikiliza neno la Mungu. Mogu ikali mwana litanga na bakuoge liakabera kinya gocho manyanga igali bantu bali kuga. Igali paka bono konyora nero gukiria bamu abo. Abasani bayo liri baku chigote makuga sinya kupatenga shh. Kanise me bantu bali kuga. Omwana kine kare grounded nelingana lya nyasaye. Kiegera kago emiaka bune kono gusuka muna waka bago chabage ndo sere chiboarding kwa nyoro mwana nagende boarding na umera abana ko ruchita tofauti na maite buna ku interact na barabu na ndibado ere muntu tago cha igoli mama tenga maite edini ya go gusinki ya mwana na maite nga ike bintu biko genda iga na iga
igabana tiga bagende kanisa in fact tiga batu tanganira nitokuni ntoko rukurumaya gari twasekire gita mungena ryo mukakaryo na guseke gita abana batangene go cyari no mungena taringa ko batenga inugenda nje tiga mbere kanje nje go sibe changa yane ya yenda na bana baye kanisa tiga bamanye from you parents ayebuno mwiboli ayebuno tatomo abo ayebuno mama mwa banga ki e kanisa bantu bakogenda bonze mwana nere karago cha kukinega nere kwa tebe mwayenga ki toke ndetu enzi kanisa oneta yuko tigara nyomba tebe kawaida nga abana tiga para uba tigara nitu tiga toke ende mwana tarigo cho manyango umuimu ya kanisa ni nini obu ya woko muiro komo nene ninki evi ntukune vyo mwana bako gende kanisa gali pia msiba so migugo saba wasa ya miguchi sabuli ya chiga muna bako ira mwana oge ndra kukina kamuiro gite nyasaye kamosi gite nyasaye kamaitenga nyasaye nere buwe kore nga gendo kio kera mchenchi acha kote wanga gose nga kinga ki ya nga nanyora chidini isiko kika chiri chire potovu kuna zile ambazo chibwate ama au posemia bole yani ni potovu bole harmful to human health bole harmful for human consumption mwana nero manyanga kiyaya kakino nye kirika na iga yaya they can make better decisions baba bantaba in future baba bantu bale better se society ikegana na barabu mambi na mambi ene na buwa barai konyo nanga bono jenzi ba gotire bono tuwaletri jen alfa noere na wababandi. Alright, igore ndi kira moko gende kanisa, imo kamwensi ya sobo amo, mo gende kanisa buni familia. Mo nywe chayamo, mo soke mwensi kuchiaralia, uchi kirisia, gose kuchiasimu kuchu kusasimu, sese nyumbayi no yogo sasimera. Chite ikarinde chabuto kire ni perigoro ye chinsa isano, na isato chabono mambia. Yega nigesa ifemo tigere tingu baye mwenye gitingi mambiga ya boni station yago number 1 soko go semi yago kogokia na abo igogo kumanya ura mwana injeshan kumbukari sase nekirango kumanya goro ya cheza yego kwa libagali ukuibuera weka chilingi chiribu emia yemo emambiga ya bono igere raisi sana oko genda sesimi yao ya koboko batesta 779 hash sesimi yao ya koboko Obatesta 779 hash ochore igisa FM. Ekeruwa cholire igisa FM. Chora cheza box ehyere option 1. Ekeruwa cholire cheza box. Chora gati ye box namba ye mogu ika namba inye. Na nabuku enyo lalibaga. Lio kobo mogu ikate si over cheza. Ima mbiyega ya bono na kwenyo linga na kim. Nabo igo cheza yega nigega neirie. Gostoga neirie gotuare smartphone. Nabo igo toga neirie. Gotuara nga lazimo tuare krediti, lazimo tuare bundles, ya. Chiza cheze yega nigo. Naboko je cheso tabu ati krediti, tabu ati bundles. Gwetera sesi miyago. Bo ige tali iye smartphone. Naboko tumeka esi metari smartphone. Batesta 779 hash. Na naboko nyora libaga. Lio kobo mbui imambi yega ya bono.